ade ye ko babia o sa babia raye ko yesu do yakobu subo yakoma babia ho aye yesu kuto